0: mu a to *530# ana ko my MTN app no so kai san hyehye wo ho
1: nkaboyi akoma online drivers na fe wonu ma etwi pragia efri enne ko mo be cash out big na fe monya ho achede e say drive bia obe drive bia no yesa wo drive ni sa keke wo nemum obe san so anya rewards e wo trip bia wo ko eso eno ani se wo de momo merchant account ebe di juma with momo merchant o passengers ne betimi atua abra mo scan wo GHQR with omomomo app ana se o di se wo ye online driver na wo trip agrai bia bo modern Nabura MTN office biye ben wa Ghana ha. Okwa fa Ghana card e kan na ko register for Omada Roma ani e din komo e bro live on Facebook e ARK 107.1 FM ARK 107.1 FM Miss Dayan
2: DJ Pilato
1: Dayan
2: DJ
1: Dayan e biye find e
2: biye kama
1: e danyame ase to se
3: DJ Pilato
1: se
3: minipa
1: na hona mu eto se
3: erade adom bibia aboko bibia aboko
1: edanya miase
3: na su yokuada
1: na na dwom ti se
3: edwom ye na adwade phone na esu
1: ada ende na esi
3: se eja edwuma omo beye wo ho nti no
1: okay ba se ni ye yoma na
3: ba ti si ano o ukodu are ho sa me ka bi chiro bi twi niyama ni pie bo ni ba bi wade niyama na eko omo otwi pie na bi nso afa ho wiewie bi ne ade because ya ma om ko si Saturday aha nkani akure wo ho no so ba yi baby wo ho ma yi efrim oh nti dey say o mani abre nya asem ke to
1: ba ni na ni ye yom nti
3: ni ye yom nti a
1: ye bom pai so mani jaso jaso na ze ye ma me mati manya baby atena de aye adwuma mm bi abe fine
3: no
2: na peso otun wa na mo no e mo mu agree say omunyi na omunya opportunity a o mbe pese o metu kwen afi Ghana akwakoto o mabra boso ho enti be ma na di kenya ni opportunity no e no kwen wo be ko no o ma na yere ni ti no ho asese okona se bibia ye kama kama o ba ba be fa na koka no na ye da o mabobra no ma wo nkwala no e wa brochiri enti ni kunu na ko e keka ko mfie be miensani ekwa ka 2 years na already wo matwa no ho a making 5 years and sister ni say wo ma no abisa ni kunu anamon we nkomo we say ni say ni yedi no e say akosi sen anamon be ni yentu ose ni kunu ni de ato na nim se sesia ne de bibia da din a e wo so betima be fa na ye de
1: akọ
2: bet ansa no be ba be fa oba na kọ no gi se oba no afa afuro awo akwala no ewo Ghana ha ansa na ode na kwa ya de ode na kwa lady ni nsu chire mu a okofie ho no okoto na seba na seba no wo enkwala miensa nikunu nika ho amema miensa na seba no wo na se enkwala ni nyini du ba bi apart from nikunu na owie university a okoye